0: lati Ibadan lati Abeokuta lati Sagam to ba ti de interchange ni abe bridge ye kan ma wa go e lati be iseju merin si maru owo to re wa ti ri bi bodu ye se bi oba camp ya sibe ti de camp ni ye to ba nbo lati Eko to ba ti de Mowe ni Mowe oko ma wa nbe to ma ma gba won mo Olorun wa si camp to ba de nbo to drive won to wa mobile to ba ti koja redeem ya ba ti de redeem ma wa go e wa drive like 4 to 5 minutes ma wa pa le ororo 100,000 o ti wa le omi o ti wa le omi ra pada ye in to ba na o je o na make sure pe wo na o get no omi yen to ba lagbara yen le park kan bo se yo kan bo se bo mo fe ko ti e get ko make sure pe awon omo re ri nbe omi ra pada ni o ye ko ti ma je won mo ogun to boko re ja na ni jomo yen won afẹ o lo ni amọ mo gbadua o ma bo in the name of Jesus mo lo ma bo in the name of Jesus Isa apostolic chapter 16 25 and 26 ero se kilo sele
1: sugbon laarin agajo
0: yes
1: pa lo sile gbadura
0: aha
1: won si kori yin si olorun
0: oh yes
1: awon na tubu sin 30
0: eh la se pe awon olorin mi o morin ko awon olorin ma wa nbe jola wa nbe a jo gbadura ni bi se alawuye o wa nbe a jo kore na ni baba de bi orin mi na ba yin ko abi ata ba morin ko a sa o na won to morin ko a jo o ma ni agbara sa kilo asele ti won gba tan yin
1: olorun
0: logiji
1: isele nla si se
0: yes
1: to be ti ipile le tubu mi titi
0: aha
1: loga gbogbo ileku si si
0: oh yes
1: ide gbogbo won si tu sile
0: eh ide reja ogojo oru ni eyan ma nbo o ku so wa peteru ogojo oru lo nbo chapter 12 ni yen wa ni si apostolic lo ni o ma bo so pe ma bo so pe ma bo so pe ma bo so pe mo ma bo Eyanu gbodo sele eh awon eyan ni testimony beni kini mo so awon eyan ni testimony en to ni cancer bute like obirin yen o lo hospital o lo ororo o lo ti photo e o gbadua kilo sele
2: oruko mi ni wura olanowoga omo eh ori ijo ori afefe ni mi mo dupa lowo olorun baba se bi oba tori pe o seun ninu aye mi mi mo bi mo se le so nitori pe kini ninu ijo iye olohun dabira ti on ba le gbekele olohun nibi

lọjọ ta pari awẹ yen gogogogon bayi ohun lomo yen pe mi pe ohun ri iwe yen gba eri akoko ni yen eri elekeji nigba ta bere awẹ todun yi mo tun gbadura pe iwo Olorun saanu fun mi omo mi kun okunrin ni ise to nse mo ni mi o fe ise yi ba mi paro ise sibi to je pe o ma ma gba owo to tobi Olorun se yen ninu awẹ yen baba nso fun wa wi pe kawon mo wa ko lo kole alarinrin ko lo ra moto gbalode mo sa n claim e pe wo Olorun nkan ti baba nso je ko se sori awon omo mi obirin yen Olorun de ti se o kole yen o de ra moto je ko de ma fi ka de ma fi ayo ka ma fi idunu se bi esu se gbogun de niyan bi aisan yen se bere niyan kilo de kilo sele won ni cancer ni cancer ke nkan ti mo kokko so ni pe baba se bi oba nse ni mo gbe calendar won ori bed mi pelu won alajo nsun mo ni baba se bi oba nkan te so wi ni pe ka omo wa ko lo kole alarinrin o ko lo ra moto igbalode o e so pe ngba ta ba se ton se ni ko ku o mo ni tori na omo yo gbodo ku nkan ton ja cancer na mi te fe gbo rara mo wa bi mo wa baba wa won ni baba o si le pon ti lo sondo bawo mo se fe se mo wa lo sile anu mo bere si ni gbadura mo bere si gbadura ororo tara mo gbe dani atomi mo wa gbe lo mo sa fun omo yen pe ko ma mu omi yen ko ma lo ororo yen pe lagbara Olorun I ko ni ku won ni ki won ni kini yan ma npa yan mo ni to ba npa yan ko ni pa omo

0: ale le baba se bi o ba de si na ni sunkun omo won ti na ni kan ni to ba wa ninu ijo iko ni gboku omo sin mo sha claim e mo nso be mo mu photo e mo mu sinu mantu mo fi boju calendar baba se bi o ba po omo yi re o orun yin lo wa to ra yin le so pe ko lo kole o de ti kole mi to ma fi gbe ba mi yonda fun asa nlogun a n gbadura a n se gbogbo e ki ma sa wi lo sa won ni se lo ma se surgery okay o si wahala mo tun gbadura olohun ojo surgery o won ni ko ba tete se o tun le fun sibo mi won lo si bi to ma ti se won ni won da sele mo ni are ise te da le ma lo sa bi te da si ni agboro olohun mo sa n gbadura gbadura olohun sa se last week won se surgery yen fun o de o wa okay won ti discharge o ti lo sile emi ku o ti kuro ninu aye omo mi patapata mo dupe lodo ron tori mo ti ngba ti mo ngbadura ni lanu yen ni last month ti mo so ku pe wo olohun se bi oba omo yo gbodo ku tori mi o exercise so pe ko ku ko lo ma sorire ni olohun de gbo adura yen fun mi ipe baba se bi oba o dun idu ayo lori ti mo dupe lodo olorun
1: eh o ma leri ila koja re die ri ila koja re die ri ila koja re die ri in the name of Jesus eyin te wa le oba mu photo e mu fa buru e mu fa gbon e ko na ma bon camp ka jo gbadua e dere po mo wa ta ba ti de ori Facebook o ma ni agbara sa boluwa ti be ti emi e wa na waju oluwa en ti emi duro loruko Jesu o ma ri anu ba lagbara lo lori dove ama wa live lori dove lati ago meji abo ni oru lagbara olorun dove television be rider ha mo pase aye ready de aye ready de oh my god what are you ready de in the name of Jesus wa de se bi oba ben yori gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin e ora nu gba aye ma dide igbe yawo re ko ni da
2: amen
1: o ta o ni mu o
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: e lo ma po si
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: yan wo ruko awon celebrants number 1 akeyemi fumilayo number 2 abioye abenat number 3 abosede oman
3: bamidele ogodokun baba ijo church wa ni gando
1: happy birthday to you loruko jesu e ori anu gba
2: amen
1: ogo ra jade
2: amen
1: ogbo eyan omo olorun ti e man bless you say alati leyin niyin mo ran alati le si aye re o ni daye se ma
2: amen
1: o ni daye se ma
2: amen
1: olorun ati o leyin
2: amen
1: e te wa si waju gbogbo eyin tolorun ma lo leni lati si ati leyin ise yi bo ti ko kere to aso di nla mo lowo loruko jesu kaye re o dite wa di alabuko omo ra kole lara ko ara moto yo ran lowo
2: amen
1: yo se onaralla ben yori jesu oluwa wa bless apura agbo mo ya si mo pelu agbara je jesu gbon ko ya si mo
2: amen
1: meri e wa jesu oluwa wa oju se de kan bi da loju bayi pe